Ewa ngai mai le vai o le wāti wa se furu minu te te aile i tūlai ono. Ile nifu i vai ngā le fiafi o le aso pa i o le li i. Le aso se furu le masina o me lua o lua ono. Ia lea fo ua tini tau nuu i aile o tū fō launga Samoa ia mai se le tātu sa varinga mātango fie. Ile aso pa i a wha aturanga ina kālena wha leanganga. Ia o le aso sa wha pēna ona ato whaina tātou te mālo loai. Mafasa ina o le sapati i le alii. Ia awala mafo eiti u te faifa le nganga. Ia manatu au le neifo i aso. Ia safa pe na o na famnatu ina. Mo tina o le kalesia le alii. Maso se tina lava soifua ilungo le neifo nga. Ele famnatu ina le aso fapito mo na itina. Ia manatu sa mo i o le nao mai ale tufa le ngango le tatu por kalame. Sao tō wha whonga i elevi inga sa tapene ni mai lea le au whaipese le kalesia. La mō sato e fuata ina i o tahuhu i au ki lani i New Zealand. Tātou te whawhitai ma wha manu i le atua. Ilona anga le lei ua mwhaiai o na tātou se e atu. Ia ilona mālo le lei i whaiolo na fina ngalo. Ile anganga whawhitai ia e meise fo i le titalo. Lo mātou te mai o ile langi. Tātou te talo sanga ina le anganga ni imuwhai ona mafu tātou le tāpua i mai ele atu nuu. Ia ufapea nā foi ona alo atu le si uleo le saa mōna ngalo. Awala na tautu wa masani. Ia manatu amua te ia ia la whala awa fuli ala sopo. Ia mafati whangaru tūru mapue o le anganga whavitai ma leo loto vivi i le atua. Ia eala le ilana pūle wha soifua le soifua mōmori o le atu nuu. Mfai ei foi ona tātou toi au dia maile ni vāyanga ne fiafi le aso tāpati. Ia wā oi alava sa foi mua ele tātou fō launga. Manatu la ua māpu ane foi ilongo tuli. Ia le fita wha a fōng fōng ala au kia risiano ai mese lava na itina. Na patino ia ele fe au ole ne iaso. Wha mālo wha amtai tātou te patu pati ai pēle alofa maleanga le leo le tua. Ona o loutou i soifua maruia tina. Wa mai ala le nifo i mawaifu a ele efetu o le pai ilo na tau fiafi. Ya alea fo uwa sanga i maili si ule o le saa mwana ngalo e ala yona faiva masani. A wale fa uwa wina o le tautua isi o tatu tunuo. Tautua masani lava le neia le si ule o le saa mwana ngalo ilu ngol selau tesi malitolu faa mwole tu MCI makafa i sini au se talia. Ile tatu unlava ngana ile tolu itu la ono anga yatu le iwa ile fiafi. Aole amtalimi ya la tātou polkalame ala wafo oi ona fia fia le tautua mla unanga e whaafilo i atu loutou pa ia Samoa. Pa ia masani lava o si o tātou tunu ule afua mai la wafo oi. Ia le mataa whanua i sawa se ia pa ia fo ili si ul whanua i ngalenga. I pa ia mama malu wha le atunu. Ia ea Sama whai ngā wha le malo. Ae ua sili lava le ne iaso. Ia ma pa ia ole tala li lei. Fia fia le si ule ole Samoa ngalo e whaafilo i atu malo le pale malo le lang fula umruia. Ya alo maya se taimi fo yo iluma ya no to fa fonga fo ilele afion ya pito va mane ya Anna Maria ti fa va lele tala ya pole afo i se palo mo itatu ya lele tatu o nanga ya ai to swane ya lu fala se yo tatu a lianga a wale tautu a masani manu ya lo fi cha fa fonga fonga sa mo mai tono mo cha malawa.

0: ia manatu ole na wata oto i langa tonu, ma i fotonu le fui niu i le lapalapa, i so o taumatu palapala Samoa. Ia e pei ona fofonga ina e le afionga le pule faa tonu, ia tangaloa mo angu tuti e tole a foa, se yuli fiu fale au mati paulo au tangavaya va ai. Ia ngase la ia i paau lau tapua inga mai i maota malawa. Ai ale bilingia le au osi taulanga faa uina le atua, i so se peiteli, ma so se maunga tapua i sini nei. Ia, eleto e tau faa iloina. Ile ne yaso awa wa uma ona wia le ala leia. Ma faa manuia, itina uma o Samoa, ia male la lolangi atoa. Manuia tele lo outoua sa sa faa pitoa, le asa sa o tina. Ae usi maya loa la outou faa fofonga, ile tusitala ale si uleo le Samoa na ngalo. Le susunga, yata sesa lam sam, ia matala i mea sa tutupu ili nava yaso watuana i, ilo tato sio sio manga i Samoa ilona vaenga mua mua. Tapo i maya Samoa.
1: Lava e pefa talfato le fao popongo le nio talfawol si uleo le Samoa na ngalo mo le nia fiafio le aso sa usima yel faa fonga. O le ufa mao nia mai neye le sui komsino mtango nwenga o leo leo o ye fuyu satasio sui ul komiti faa tonu po utape nanga o le sisi nga fuwa Samoa mo le nito sanga. O le tedi eine fautasio Amerika Samoa le vala au liantu inatu lo tato malo ono nisi o mafuanga pe ono lato faa iloa, e tale fe unga le leile teimil tato tuto tasi, ma fao unga fana wa onga. Pe ono sile fia no fuinatu yei foi le fisoa swania Samoa, e ale leo fuinatu yei lo tato vaa, e o mwia e fautasi faa tasei ma au vaa. Pe tai ele o vele matu langa tau fie le faa mwe mwio le tato tuto tasi ale tu unga fautasi, ma e ono fautasi wa mai arrestala, e au fiai le vaa e tasi mele motu tele sa la faile tol tolo le tamuli, o le vaa o le senga vao, lua fau tasi mai manono, o le tasi mai apolima, ma le lito rina mai le afio ango pia. O le vaa yaso neile ua tata laifai tutoa o le fale aonga o le loto tau mafai, ma matalia e lua na toi ulu fale fa na waonga ma le vasengo fai aonga, e faa wawina o aonga moila toi yeya afianga tu mau le soifua, e na ua faa maunia mai le tamaita i pule ya Sharon Shuren, o le ua faa watu le silie le onu se furuafe ta la mai il malo, e a mata i loa lea onga ele nei vai yaso. O le se leni mai le malo e tawala mai lalo lana porka lame of soa swani ya onga, faa ta se aimal se furuafe ta la of soa swani mai ei le fono faa vai. Mai o se fia fianga le tamaita i pule, ina ua toe mawhai o na tatala ya o onga faa nau le nei vai yaso, e maiso le fiso swani e le fono faa vae, e tali tali aisi vae ngol se leni pe on faa i loe le fionga le ministawa onga, e se la wa feta la le fiso swani, mai tupe teu ale mta ngarwenga, mo le loto tam fai. Watu ina maise pepo fau tuanga ma le suizo upo ngarwenga faa vai teimi ni usila, mo a ingai sa mo u mawa wa no la tu tama faa nawe malanga inga lwenga faa vai teimi, e na ietau si sia tu tu unga lo tu ina tu ya ila tu e na ole pau leo tu langa o lo faa tu la funo ina. Na ilolo la tu faa ngai no isi fau tuanga lo tu ina tu e nisi o ainge ni usila. Le oto e faa fo ima yei maa faa ina vano nisi. E le ova o aso wana nofo e tu tono le atu no. Wa yei nisi o ainge ni usila wo la tu fau tu ina ila tau. E mafayo na tu e taa pape taaru sanga le isi visa fingaru wenga. E ese mai le visa fai ngārwenga na sawa tuai mai Samoa. Na toi wha amanino e lea pepo wha amtelanga le suiso opo o ngārwenga wha vai teimi ni usila. E lea o mawhai o na talia iei tuai ngā whainga. E lalo tu tu unga i le māle lienga na whai e mālo e lua mo ia a vano fai ngārwenga. Se e wanga nā ua o mai Samoa o mae alo na teimi. O na toi tālo sanga lea mo se isi pepo fai ngārwenga e toi malanga ai. E wha mā vai fwoi mara ngā ruenga o loonga lua e niu sila, toi fwoi mai Samoa, ma toi wha ngā yo ia tuailo na visa, e le isi company wa toi fia sui a ngai iai. Ma o ilato umalava sa malanga ai ua whae na ilalo ia tu utuunga, sa wha se se inai ilato, wa umafoi maro lato wa vanoa, e tawala toi porka la melma lo. Na filo e toi le fionga le peristene o le asosi si o mea mamafa le atunuu tu au pepe Jerry Warwick fatasei ma le awa Samoa e toi mamuni atu le faafitai le tapua inga Samoa malma lo e meisi o whanau na whaamnia inei pine fatasei mamata tia mawa e no lato fatu tuwina e ta alonga lipo lau langi sa tari malo elu ta

0: ko mawa le best junior lifter, male. Yeah, ka ko mawa le best overall female team. Yeah, ma le best overall male team. Yeah, no winga la ufio ma. Yeah, wa ave uba e Samoa, yeah, kele o ka ko oipu, fai lunga. Yeah, wa ale ka ko famo mboe o le Samoa IPFC Universal Cup.
1: O le fionga tita e o le atinu, le fionga le pandemia, la ule le maa le toplanta e von Fosse Schmidt, na vea masui o le maa loma le atinu u. E mon molia le nganga faa aftai tele, e le faa ea ea atinu u, ale au sisi o mea mama faa Samoa, wa sanga la wilo ai Samoa ili lorangi atoa, e faa anga tama faa vao maa lo. E le maa ea ole taa mili sanga lipo lorangi sa tali maa loa ile atinu u, ma usawa faa nga atua ili toa se fulu ole awa Samoa, e le taa mili sanga maa loa le taupulenga. O ila toa ea ofiai a noni faumui, se ine stawas, se fulu se wao, Uniara Sipaya, e Lama ma John Taffy, Faitasia se wao, Emmanuel Luli Masao, Jack Opelonge Masangnele Mao. Ua le lava le se fulu miliona na fatatia ese, mai le tala fatatau o tuo le tupio le neitu sanga. E fatupe aile awinato i fafo ngase ngase motong fitinga. Talwayo le fatupe la iapea o le foi numero leo fayo ilanto, e mo miatong fitinga ya tenu i fafo. Watoe pasia ele kapineta ili vayasol ne ilano fontanga. Le toe faa opo poato leisi 2 miliona ta la. E tatli etuwa ele tele o ngase ngase olo talo sangape mo tong fitinga talo fengai. Ae le o mfai una tong fitia ito tonu olo tato watenu.
2: Mai wa pasia lo ele kapineta leisi tino i tupe le na faa wa wai. Si e mai anu ni tala lo tupe pa faa pe leto tele. Ki tata utangata ngase ngase mo la winati fafo. A le maulava ia, ia sa tātou a mata e li whalema ia tasi ni sila. O le ua lua, tolu whalema, tala le si whalema i fiti, tala le whalema i intia, wata tala fo i le si whalema i lua i whalema i intia, a mo i le si whalema i saina. O lona wing, whatupula ia pea tu langa ia mo le whamoe moe. A ele ngai ngoinga o ngai o yei lumta ngā luenga, talu maile nei walu maasina, talu ntula i maitonu tato fai ngā maro. Tau pule nisi o swinga tele, e ala ili tūlanga ole. A mingo tato fō mai o masini fau, fau sio nisi o fale mai fau, mō le tonga fitia o tato utangata i nei. E lava ua vai, ua i tangata ule mfaina ave au o mai fō mai tonga fiti tangata i nei. Ta o tonga fō i le fatu, puta, ate, Patungao, meuma, le tātou te muli mawina le teimini le tātou atano.
1: Pei tai olewe aso nei o faalaa wiloa ai, ia se pepo faa mtalanga maile mtanga luenga o soi fua maa lonuina. Wa faa tūlanga e faa tasi malaka apeneta o le a sila sila iai, e le fausia ina leo ni polkala me ngalu lue faa tasi nuu maa fio anga, e una ia le tūlanga o le soi fua maa lonuina ma le si itia o le tele o ngase ngase, le wa afia e le toa tele o le tātou atano. Mantausa ili fufo atuai i atuna ui fafo. Wa mahae asu e ngā mōwha la au faa saina, i le pūlenga o mtanga ruenga o leo leo ni faa tino, mai e ma maa uma ilanto mai leo nua a fio se tasi, pe yone si le fio le fua fanga le nei, o lo uwa faa ngā solo ne i tangata fai ngā ruenga uma le maa loyo na ofisa ma mtanga ruenga, leo wata i mwai mtanga ruenga o leo leo, e pe yone amta mea i fuil te itakyo le atuna u, le fionga le palmia la au le maa le topola te wa Fosse Schmidt. Fa maunia mai le sui komisina o mtanga luenga o leo leo, le ia tawa Samuelu a famasanga. O le ua mai a le pūlinga, ai o le a faa ngā solo atu loe le au fai ngā luenga a toa uma. Ma ua mai a foi i tangata fai ngā luenga uma, a le ofisa o le komisi o tangata fai ngā luenga le maa loo. E le o mapu i a hoso fa inga mtanga luenga o leo leo i so se teimi, e masalomia ai ma o atu reporti i le ofisa e no fanga mai nā tolo masalomia o lo o tau aveina ma fata wina fala au faa sa ina ele atunuu. E le isi lua oso fa inga lmtanga luenga o leo leo lata mai nei. Le ua mō lia ma tau fia i nisi se toa lima. O le tasi oso fa inga leo leo na maua ile toa lua e se ta avale sa fairwa i solo le taulanga le na maua i aisei to tono le ta avale. Ma leisi o se whainga o se whale maututongi le taulanga na po e i la toi to tolu ma na mawai aisa ma marijuana a toi ma le paipai whaonga ai na mole aisa a o masalo mia leo leo o nisi

0: Yo e Samoa, yo le siu fufonga matango fiele nao fai tete manu, changi le fatu. Oka oka, ese le matango fie o saunoanga foi ya po pespesenga fatfatunga a fai tete manu. Ia ai Samoa usimaila ufa fufonga ya tato ufa apisi nisi ile ngangana fa apere tania lo langulango ina malosi ya le tautua la wala leo le Samoa nangalo lo mafayayo na tautua atu ya le siu leo le Samoa nangalo ya fiafio asusata itasi baba aluai lea male 2MCR selau tasi male tolu fa mo mai ile chula e ono se pa ia le iva ile afiafi usimai ala ufa afonga tato ufa apisi nisi ile ngangana fa peretania.
1: You're listening to People Powered Radio, proudly supported by the Community Broadcasting Foundation. cbf.com.au.
2: Bloody arthritis, why suffer? Use Arthrobalm. No more pain. Tell them, Judy.
3: I receive hundreds of phone calls from satisfied users. Ask for Arthrobalm. It works. Phone 1300 883 869. Ring now for pain relief. 1300 883 869. Or visit our website, arthrobalm.com.au.
4: Station sponsor. When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
5: You can move with the music. I like the beat to it.
6: Radio now. We're good for your ears.
7: No way!
6: 100.3.
8: The sounds of MacArthur.
9: Another one of your favorites.
10: You guys.
11: E te tau ana maua ta miti umo sa mole ola malolo ina lei mai lona whanau mai, malona ona tuktupuae. Ia mautino ai fai tui pui pui a lau pepe, pe a fai e ilano ifo le lua tausanga le mutua.
12: Si aki le tusi o wha mau maunga le ola tuktupuae ma tui pui pui o whanau, sa tui na atu mō aso ma taimi e whaatino ina ai tui pui pui o lau pepe. Pe whaafso ta e se fō mai po se tausi soifua, mō nisi whaamitalanga.
13: Ole ola malolo ina o pepe, ole ntafa yo I aau.
14: Ma'u.
15: Ma'u.
16: Ma'u.
17: Ma'u fōi.
18: Ma'u.
12: Ma'u. O whānau, ola soifua malolo ina, ole tātou ngā luenga e whai whātasi. Fautuanga mai le mata ngā luenga, ole soifua malolo ina.
0: Na toi whamana tu atu, io e olo i lau whanua o Samoa I ele tatou fōma I Samoa le fionga ia pātū, Doctor. Sangai tu mua pāniani si upatū. Ia e toi taliu mai ele fionga ia pātū le aso Louis Fulu o le masina le nei. Ia ona toi longo puyali ia tufo I leo oe ele aso tonu e taunu o maiai. Ia ole aso le nao ni saunu o maiai ia pātū o le aso Louis Fulu. Ia ai ole ofisa ole li fōma I pe afia whai sau appointment I le nei taimi ole iwa ono toluono wha ono tasi tasi. Iwa ono toluono wha ono tasi tasi. Ia ma joe wha amana tu atu Samoa le tato vai wha le natura. Ioe le tato sumpa sumpa sumpa aso uma ole vai yaso. Ioe a whai utau bo ia oe mao I le tino la poa a le tino puta. Yo le tato waifa le natura, le tato faa malo stino, mawa le ti aloe male shake, yo yaso, mawa le vayaso, mawa waifa yao pa anga fou, so se lanu ma so se ngangana, atala ngoa. If a fai ai e fia faa so ta ya tu yai, e tautua a momoe ma usteli ma poasa, ia male fatua ya masale au pepe, bala au yale numero le mopili o le ofa o lima fitu lima lua. Iva limaono o fa o lima fitu limalua iva limaono e te maua iai so se aso le vai aso le ti a loe male shake yo e fa lalo e le toto maua lunga tino puka a to ai male suka sa mua chula I male tato taimi ua to e se fulu male lima minuti ona tafo I leo le chula e fitu I ole na ua ojo fa afafonga I le si ufonga matango fio fa I te manu a changi le fatu le nana so ula tuai Ya tatou tala mai Samoa mena tutupu I le nā fo'i vai yasa watuanai tuu ina mai e le tusitala le si uleo le Samoa na ngalo le susunga ya ta sesalam sam ilona baenga momoa mana ya chele chapenanga o le sisinga fu ole na walo atu ya isio tato watu nupele o Samoa famana twina lea o le ono sifu malfata usanga nyohoi ai ole na wa le chalia ina America Samoa wale ya ini ufai maifo ya lima la kova ole au mai atanga loa malifafunga anga Samoa ya ole fa ya
7: e te sila fie pito vau e tā ua ia te au le whirangalo ma le vāenga o lo a mai ei fōi ia le whānui noi ma le a whā maula longa fōi ma le talia ina e oi ma le le talia ina i America Samoa e ono le whā mua mua le au su e ngā wā o ngā wā alo ma whāna ia uilo fōi tātou e pē ia o le vāenga le ia o le tū ngā wā ia e tasia le aso uma ia a pē lu aso ia o le fuafuanga o le rumana i o alo ma whāna ia pē o le ala le nā ai te tantonu pito vao ia ili tāpenanga America Samoa. Ora ua whau nei la mafuafua mō le atuanga o le ono suli lima le tausanga fau, pe atu sa manfina ngalo le tu e tata iatu ielisi. So i fua ma le mā losi fo i o, au va, Ia pe awhai fo ia watu ia ia uto e fina ngalo fo, ili tato fai ngā maro e toi ami pe wala au lia America Samoa. O te ilo la ele toi tu utamala pe, e toi te ena America Samoa le atu mai atu ele atu lango lango. Ya Italia ile mana wa afaya mo mana o atu mo le tsousa fo ya ai ile Italia ina ya ona ifale le ole mate
0: sa ole le ya mole tato tsala le wa tso fa fa ile atu a wa tso tsala ina ya le onga fo ile ole lo tso tsa mo fa ya le fa pe o ma wale ono sfulu wa fe tsala tso so anya ya onga ya male fe so so ninga fo ile fono fa vai ole o ma fa ya ona tso e tsaliu ya le ne fo ya lo le atu no ile a onga le lo tso tsa mo fa ya manga lwenga fa vai tsai mi a wa ya fo ina fa le tonu a le si cha ia lava lea ia o tu la fono e pe ona sauni uni ai pe a tu ua Samoa ia la tu tu la fono fo ine ia le va lava o tato ma New Zealand ia ade a o New Zealand ia o le pe cha o tato chala o ia fo ine se u poesia ia pe ese fo ile la tu
7: ona o tato ua tato ua pito vao ia wa ele ele fa tu a tu pu le vae ngale pe fa pe o le fita au li ale male na atura o tātou tangata i taun ua tu lofo i a o lātou ka usonga po o whana ua lātou uso ma tu o whawhine i te ale ufa pe ia ka kue a misi whaka whaurikam e se lo leo le kala le ufa whaua ku i ko singa i male lo kone a tupu ai lo mani whale e tonu a i pe o nei vaenga na ale tupu ai le manunu o vaenga i meo ngaluenga whawai teimi ia ai alango lango ma o poni whatas mana tua la ia ile ase se oto e sao tu la fono lo teimi li nei wa tato ili mal tu la fono oto e la vase ai ngoa ile sei sei ti ai ia le soi fua ma leona
0: ai a mana ia ia ma le tato tala la lea tanga loa fa pele fa fonga anga Samoa mana ia tele ia ia falanga mai a foine ia nai a alo ma tama fana wale atinu u i si si inga mea ma mafa a
7: mana ia tele
0: yo tu sai lima sfolu lei a
7: ia pine
0: ia pine na maua al tato watinu u a ta lofa e sele mana ia faa ia ia atinu u a
7: o le tawa ia upito vao o lai faya tu i tato la ufanua a ia la ala ua sola mai ua ua tonu ala masa o le faya tu i Samoa
0: aya
7: o wai ana faa pia fatu langa ina faa tau nu se setu nu e fo ima yei sa mo man si ampini o vae nga fape a
0: ia ia
7: ia ave fo ili fa malo man fa chai li ma ili nga ma de tau sinio o alo ma fa na wale atu nu ia ma se ale pu le nga ma ili fa ingo fielo la atu ti ut ma ta si ape ia o fa nga tama ye lua po ta alo nga ia pito vao e ma walu nga ia ole tatu watu nu ia fo iwa itemi o ma vae a
0: ia
7: ele nga ta si si unga o mea ma ia ole fa ipe le nga ia wa vai te milina la to ia ia pe sa tu matila mai lo foi ta to ia ta tu ta mafana tu la ngai fai pelenga ia e te la wan mai lu mai manu mai lo leiva tas tas iva iva tas le ana manu mai lo na wa tau sin yo sa mo le world cup yo ina la le sa a mata mai lo foi ona se mai le le manu sa mo ia mata sin yo tu mai mai lo fa popula tu ai fo le fa fa nu ma le lo langi ato ia le tulaga o iai sa mo
0: mana ia tele tagaloa ia ae e a foi la lea ua lē ausia e le tupe fo ile ai fi a wina changa changa singa se a I ya tuno mama o pe ona ya I ele au mai ele ona changa cha fo ile fi ma wa changa fi singa ele ma fai ona fai e sa mo a le ya I ele fa ya New Zealand initia fi ti ya fa pe fo I masaina a o le ala wa changa fai e se ta cho ma lo e a vatu a pe chongi changa cha mai fa fo ya ma ma le alofa fo ya wa tuno mama o e a vatu ai changa cha ye le to mai a e so so an ye o ina fo ye ta cho fo ma I sa mo ina yem fa ina fo so so an yo ta cho la ba changa cha mo la cho nga se nga se a
7: ma ba ya ya cha wa yo se a wala si di ma le ta wo fo ile ai fo fo nga le malo cho va o ta se fe ma le se le ni au tum fa se a wala fo le le fa ina wa tu fo ma I sa mo wa le wo ye to ya ya ni si fo nga se nga se le fa ma ya ina le fo fo nga le malo na va tu I fo ye fo ma I sa mo ya wali tong fitting on isi nga se nga se fa pe fa to a se taimi mo mo le um fa ye on fa ti no in na samo ya ai tau tu ma mai na fo ya le fo pe on ma wo fo fa ta ta no ta we nei ma le fo nga le li pa le mia ya te le fa le ma ye le nga ta I I ya o te ro ya a o in ti fo fa pe ma fit le um ta la ile hava no in fa na vi nga se nga so so ta tu tu no ya mo tong fa ye va ai po fiel me tong un fi
0: Yelena.
7: Yo ona fu tatu ifa pena ma mai po fiele me mo wali so soninga. Ya se I mautu man tu fo I po ma sani li fo se ina ro ma se aso ita so le foto a pale il fainga malu.
0: Cha ole le.
7: Ato nun la ole ato fo il fainga malu ro ia ini. Fa se fu fu nga si ti ma wonu ngai. Ya le malu ya le to si ina so fu malu lo ina le le yo le atu.
0: Yo ia mal chacho chala le su enga laba o fuala au fasaina a ele malolo a el lua ma enga yo lo ya ila solo o faya pele wa mawa a mawa pele aisa ma marwana a ya no ma fana u chala bo fe a vea I ta avale a mawa fale chali malo ia ele o mapu fo ia le va enga o malo le malo I su su enga laba a changa loa ma fa pel fa funga anga le chino u
7: o chawa ya pito va o te fa fitaya Faham tayar pun faham tayar fengah malu ilusi lewa yul sama dengan ya ono boleh baca lewa pun faham tu emudi mahu tu ayli phone ni le ya yul fala au fasai na yul tatu lau fanu ma ili elio sama wa faham si lewa ay faham tayar fengah malu pun pali mai ya ma fatino le fuh fuh picova wale upumon ya le fai si tau mau mau tu ele tu e mau mai se tala winga le fa fina tu fuala au fasai au te lol termine ol matua tele le fai no le atunu tele foi fuala au fasai na le ton ya e pe na ma tango fieni si fo fina ngalo ali ti ne ya mayanu ya o me mo ve me afu mai ai mangua manu yo nu
0: yo
7: ya ai fa ile fa ta malam fa le tonu afu mai ai mangua Ia le avatu fuala ufa saina le atunu. Ia le afa fiala na.
0: Ya tangaloa mal fafunga anga le chinu ule pa ia mal mamalu Samoa a ia o le fa to as full mal vanu masina a chalu ona chula I mal malo fo a olona winga wa le pa chele ona yai pele aisa ma fala ufa saina fua ile fa inga cha ona chineya a wa le va na chonu o se tato wa chinu le fe avia inga o le fuala au fasaina bo pe wa masani ai tangata wa le wa fi wa e fai tu langa fo ie fa pe la tu le ngo o le fio anga malo ainga ye malo wingo ai lunga o apia folinga e fa alia ai a
7: mana ye tele wa sa le le ya o le fo to a valu ia
0: valu masina
7: masina talu ona tu la me fai nga malo a le wa ye nei al fa
0: tu tu ye
7: le fio le li pa le mia malanga ka pe ne ta me se ia le tu tu la me o le fa tu tu ele tu sa mo mutas ya le wa mai tu ina mo ni mo ina sa mo le swinga
0: iyo
7: ya wa pe an ta fa ta na no ta ita ye men ta vai fo ile 12 tu ngai masina le teni tu va o la wa ile mo tu a tolo pulo fenga malo man tu fo yo ta tu a ye sa ta na no a tu le le ya ma tu a ru ta milo ma se va ai o le tama o ai ngala ye sa mo fu o fa ile ma o le ma tu a tama o ai nga o te le lo ala ni sta ta le o me fe me tong ta ta no fo fa tu tu sa mo o le ma tu a tong ta o le o lo ini ni ya tunu ya pa veli mali tu pe si le tu tong ta ta tu na lo ta o lo ai si o ta tu tofi ta wa ono tu la ngali tu pe wa pe ya le tu pe ya wa te le ona iu so me nai changa cha sa ta la no te tu mat fa ni mai o la tu fi na ngalo sa le ya ai pa ye anya ye tele ai ah we mana tu foi fe matala tu sil pa ye na e alu ye mata mata le lo ye te porto ai ah ai a faila na lo fa due ya ma mana o mai ni la fo la fo mai ah ma alu alu o to mala na le fe tala le ah o to mo tala so fu o si to mo tala ah pian sa un ol te te lo ye ni man tu le pa inga len te ni to va to am te no po lo ke ti le o miliona tala le sa to ala nga ya le wa ve ni pa le mi ma tai tai te mi ni ah fa nga o po vi fa nga la mo fa nga la po ah e mo ti no te le to fie o le po mo ni to to au fai to to au talo ta u lo le ta po inga le tu no sa mo ia tangi ia ona ele ele ona lima le anga ola ele ele mala fanua ah va na ngala na itanga tawlo no foi ile tawlang ele o ise me tu ia ia tantun telo na ia inga ia tu tu to no tawlang ole matua le le ole la tu to mau inga la ia ah ele no le wo mori ma pila o si o to wa inga ah
0: oyo ole ole
7: ole matu en no for tawlang
0: ai fai macho facho anga ai fai macho facho anga I lugar mau ngau baya
7: tu ia la pila auto bene le lifa nua a ona ia inga hoye le ni tua mauta le tua la le ni vao e ngalu lue ia ya pila ona ia inga na ia ole e pe ma ma tua la tu le market ai atau fa inga lue uma la tanga ta e ola va tanga ta yo e fa tau mai ola tua yo tal tono ma tua mana ia ia ia la fa tau e le se va nga fa pe va pe tong ta so i fu nga sa mo te mini ole ma tua afa yala o ile tanga tole ala ngal tanga tole so ifu ngal sa mo mo ma ti vale tu o yol tu a ingala na afa yana tu ma wal fa pala pala ma le fa pai pai ye yaso ma mai
0: ya lo ya fa pena
7: lo no ingala we no fa ma ta sa fa ta ma lo tu tu a ha ba afa sa fa ta ma lo tu tu al taimi na o ma ya o tu yo akili lang ku fa kama ha ai lo fa ta ma la na yo tu tu a por fa pe ku sa ta ma fa yo tu tu a ai o mai ka ko fa pai pai o le alan mio le amo o le tu langa na lo isa mo
0: ya malisi tu a tanga loa wa chei loa lo chele anga lu nga ti tonu sa mo
7: mo ilele
0: e mafa ya na nga lulu e tanga a pe fa pai pai ye a wa chele le o fa pai pai ye le chelo tanga cha a
7: kama wo ye nga fa singi fi sa fa singi fi si fo
0: a ke ke u mai a
7: pe wo ka wo u mai me fo ma ku a yo o ka mai ka ya ye pe u ma nga ye se ka se sa nga ke le lo ke pe nga kanga ye lu nga le o a pe fo ni ye se ka se ke le lo po su nga fa fiera ia fosse ali fa mai langa pisen ma ia ia ia ma kwa ke ke foli nga ma fa u mile lima mi kare u mio lo mat ole mana ia fa va ia na to mai ta ai fo la tuinga to mai ta ia fa pena ole ia ma aki ola ko la tu le le le la tu ai nga tu le la tu me fa o mai le fa pai pai au kama fo ia nga singa singi fisa sa singi fo si fo so Sorry, sorry, mak ya kipu pu, orang kau dah masa ini si Duki,
0: Aya, ya, malah caco cala fa ai ula le a as. O kaseleba a isialo a onga le na maliu a. Ya ole wa ta we caco cala a. Ya, epe fa yana ta we chami wa sola. Ole la abatu ya le ole o mai fafo a elima a to lima a. Le la awina chi chono se caco chofi. Ya ai e pau ole a fa fa yoni le ole o samo. O le an me la o yai a. Chau popole la vachanga loa.
7: Chau a.
0: Ai a.
7: O lo wala ngona pito vao. Ya tatu fa moi moi ya. A fai au si la fie te te o le malo wai. Pe ya o le fio ngale li pa le mia le a sa a nau nau. Wai sa una ia langa sa unua na a sa unua nga linga a sa unua mai e ni. Ele me fai na ia fata mala langa linga na avea io ia matula ilfam sinonga. Ele tau lan fa tonga su su ina ye pe se tia fo inicio olangona ai wut tau na ye sila sila to apo fi tau i matonu tanga tai ye sa ilia mo ia fa matanga luenga ole ole ye ni sa yo sa le ya le ngo sa mo le ta po mo sila mai tau sa mo olai fa le matenga
0: ne na
7: ele tau na fa ta mari ye wa yo va to tanga tai fa sa tau na va tu pe ni le ole fa fo fa ye sa ili linga ma ia matua fili fili tuto ale fo tu mai tau ina mo ia fa tu la fo no ele fio ngale ale malu ah fa va o sa mo e fili fili ia ko mesina ila to e fia ngai ma ni so le le fia ngai na male le lo ngol ni mata pu lo watan tu nu ma pa na ia la pena se si su ah ko mesina ah ya ta tu o ale fia sa o le fia ngai a fa masanga na afia I tutonu o lei. O le vaenga le, o le vaenga le famasinonga buomue. Le taulana atula I tofinga le mai a.
0: Le tautoe au
7: mai. Ma e le fefea le opumoni. La ngai le ponisa ya Samoa to tele la tuiloa le fionga ya famasanga. Ya ua ia le fitau ya una tula I le fionga ya famasanga e faya ia le vaenga le. O la ngona na mamanu manunga le atunu. Ia e alofofo I sieta mani. Wa pula asona lele I te mfaya. Ya alanga la si le fia le atunu. Ma fa malau ku ngai malau mai ngi sil me ala o yo na lu fa le ai o le tau ya to fili ma fu ai si si pu le po ya ka ku ali ya ta to fa moy moy o le ali u ngol to ngol ai ya ya fa mai ror kala ni sko ina ma ku e ka ku o pi o ya fa pe nga
0: ai ana fa pe fa pe fa pe
7: mai A pito vauna ole ole atu I New Zealand.
0: Ya na.
7: Ne wa atu. Ya masi tangata pole sunga yali o fa tau malama waya o tangata tonu wale. Sta una lo tolo to ye tonu o sa ilinga le le amyoton. Le le ole ole le sa mo en wane a. Ma matua o aipo a ni tangata ane a. Ya o ngakau ya ilo le lango ngau mkua kore pulo. Ya ko e faivo le ami o kongo ya ko e fili ele ali yo afa masanga kanga le ole o ai o ia le a fi ele mele ya
0: a cha ngalo
7: ile o yesi se ko ari ai masaka ko winga le ai va vai tu ai ele mele o ia ile matanga lu nga le lo fo wan na ile fa pe o ma a fi o ma matanga lu nga ke le le ole ole leila ye me fa maun ya le temi fo le ne ile ole ole leila ye a me to te le o ane lo ta o me mo ni sa no mai a avia auto me mori mal
0: sa ole le
7: a yo ya fa ya tu ai fo ya fa Pule auto.
0: Pule auto yo. Pule kamsao.
7: Pule kamsao.
0: Ye famalo atu Samuel utapo inga ile ne chula ole tatu polo kalame. Yo ya na utala lava atangalo arsi ule ole Samuel ngalo ile fa tu au.
7: Ile fa tu au. Le ya tatu tala no fa tu tala no ali me moni mani me sao yo tatu wala ngona fa tanga tale ile mai chaule atu no tatu mata mata. Ele ngale fu tatu u tatu lo ma tu no me sa tatu wa. O pula le tala no atu si le o sa monanga o la ngona yo le sa monanga
0: iyo e ya ina o chula I mali cha cha mi changa loa o cha se le minute ya ona cha fo I le o le chula e fitu sa mo mala cha po inga mamalu mana chua ya ole sa le ne yo le sa sa fa bi chua lava mo na china Sina uma, ya changa loa?
7: Wa uma ya ko wa sa.
0: Ele ya ya uma. Pakwa uma pa ka sful luang angel po.
7: O ya sa ola.
0: Longa winga ya ka keo ya. Ya ole ala Samoa. Ole ama chele la va ta cho ploka la me. Ya lo fa anga yo e moli moli mo na china. O lo china e sele ta ua I chonu a inga a. Ke lo ya o changa loa ya wa oi. Kalau fai walu le aso kilo kilo ya kau siokinga, awa fai lalia, waso fa penei, eto eto mana cuai lava le changaca.
7: Sa olele,
0: isyon na china, yo.
7: Wai se ale,
0: ya.
7: Wai puaya mai pe ya, tulu le tapu inga le atunu, po fa pe u fai o tatu a inga, ya. Ya ifoi ya e wa vya masoa fa pe o tatu tina tu no ai, ya ai. E tau wale maa fau fau, ele ele te te o ia ili funga, ele ele mau wale ola pito vau. E iai halota ti nana anga lelei mai, ele atua matali utino mai. E ui aina ua to faa mai ia tutia. Nya aile ngalo lava, ele ngalo lava lana tuwa lalo. Yo ele mfaunfa ngalo ina ya kaina ya tuwa foi. Le ngaruwe nga labia, yo le ngaruwe nga soswani, yo le ngaruwe nga tuumumusu wal tina. Ya wa ma wai manu ya
0: sa olele ya ole na Samoa ya ole a moli moli ya ya lo faanga ya ila chone lo mafuta maile ne time le tacho blo klami ya epikeo new apple olo mafuta mai cheki talo fai ya manu ya le asotina ile na chul ke lope ya fa pe foi ona fa manu ya twa ya Anastasia T Luki olo mafuta mai Ile tato polo kalame. Ya, fapea unafata alofa tuwa ya sipai talo sanga. Yoi, Levi Anae, my Christchurch, New Zealand. Ya, fapmanuia atu le aso tinae, ilo faletua. Ya, fapea ya natu fai ese tangaloa. Olo ma futa mai kutna i Brisbane. Oi sole. Wa tu cha liu mai a. E al fainga malanga i Brisbane.
7: Ora inda la tu tu ai tau nu i lo fonu a Brisbane. A ma ke ro pe ya nai. E papa au ma la la ina tu fai ese.
0: Ya. Ya fa pe ona fa cha lo fa tu ai fa manui a tu la sautina ya ane cha anoa.
7: Oi ya talo fai. Ya ole. Ole tu sinal telenga ya sola. Se uso ya sola ya no tele atu ya familia tu le sotina ya to el tosi tosi ya ane ya me se foi na to le vai sio matu wa inga wa to tele wa to tele fa na wa sio uso le ya wa fa ya inga mal to tele a sio af sio wa fine ya pe piscina familia tu le aso sa tina ya ma na yo na uso ya ele nga tafo ile ya fio mo le tu foi malu fa anga ya ina tina na pe ona eta o lungol tato apio foli.
0: Yoi. Ya ma momolia choi foi fa man yang ole asotina isi ma finelia. Ya Akanisha Kaba, ya Happy Mother's Day. Thank you for watching our program, Akanisha. Yeah, love and God bless to you and Aquila.
7: Pula vinaka.
0: Pula vinaka. How did you hear that, Akanisha? Yeah. Ma ole a tuatu nisi ya lo faanga tangaloa?
7: O ia fa pena fo na fia mole tu ia lo faanga ia nisi fo o mau mai le tina ia pusi makafi. Na tina na wumpa anga tatu por kalami ia mai se fo ia ku kaitanga sua ia fa pena fo ia le faltua le ia sele sa tau si le ia sele sa sua mili o susana le ia taua fa pena fo ia le pangalo ia ma le tau si o telenga ia fiu alo iai. Ya di tosi ya Helen mulia tu ya lufa nga ya tu tu fam ya tu dia sotina
0: ya chalwa changaloa na lo mafuta mai ya changaloa tu sa afia mai sa mo afia ya mol molio na lufa nga isi ona china ya fa ala tani leifi ba ai yo ya fa pe fo na fia mol molia yo na lufa nga ya mwangu chichi atu sa afia po ya fa pe na lufa nga isi ona tu afine ya fe pulea I gloria
7: ya.
0: Ya five tile mafuta mai.
7: E momolia tu ifo ila maru faanga ia.
0: Ia.
7: Ile faletua le fionga ia tu isafia. Ia pole telengi fo ia tangaloa. Ia pole fionga fo ia lupe matasila ia taei.
0: Ia.
7: Famu ia tu ia ile aso tina.
0: Ia fapea fo I ona fia molmolia tu ia lo faanga ia fetawi. Pene luatua olo mafuta mai. Ia. Ile si ufufonga le nei ole autalabou upu. Ole fale maunga tina usila o chofa fonga Samoa.

0: Ioe, Samoa malau faafonga anga au talavou upu o le fale maunga tina ea. A tangaloa malau faafonga anga Samoa. Ele ne yaso a. Ia pefiona ta ua le taimi wafano a.
1: Ia.
0: Ele mafai, le mafai, ona faangaloina ele ne yaso a. Au teiloa so si tangata lava. Ioe, oia ile alofa a tangaloa. Po ele mafai na ngalo le tina ele ne yaso pe yona yai. Ia upu fo ima fa li langdangina ole ne pese.
1: Po le siva inga ta ua pito vao a. Na yalo mafana ue ufa manu ya ina le ngata li tamau a inga manu ya la tota umafainga sa la tu sa ili malo wa ye le ngata ya o onga a sa ili maile ufa manu ya nga ua sapi masao imatau o la tota umafainga ya ufaifu ya inga ma uva aya le matango fio le alofa male anga leo le tua ua tupu maola ma matango fie a inga a tele li tamau a inga ya talofa ufai ilangi le fola unga naitina mana yo la tu tu ya ile ma fa yo na ngalo ya ya tanga tau te rola ma lingyo la tu lo mata a ma ma fo fo ma ma we pe na pe la so fu ma si o ti
0: la fu ma yo e
1: talo ta longa na o tanga tau la wa ile la ngona talo fa si o ti na a ma le misi ya sa na na ta e wi ala na wa le ma wa le manu sa tu a ya ala ti ti lo ne le ta lo na wa ile ti na o le a inga si ana so a ai fai ele fai melele ya ai fai fo soi fua ya le tina por tu aula na soa fai ya te mane ola mo manu yo manu tua ile ya sisi vae nga pito vae mo wai fa manu yanga ya na na o tatu ma tua
0: yo e ya ina what you like mal tata mi was full mal lua minute what I nearly to life fitu ya fafta ya tu ya natu fai ese yo he o pespesenga lava mole asu china o na tatu pespesenga o tatu tama ya tatu malolole le
1: o tatu fa ya
0: foi la so tama atalo
1: tu va fonga ma ese fa di to nungo le pulo le tatu por kala me ole fa mo ole manga fa piko nga ola ko ya ele fa ina e o lo foi la so tama ya makwa ma lo lo ale fu tina ala makua
0: tu si ya tu ata mai lunga ya la so le nei si ya tina ya fa fe tsai ya tu na tu fai ese
1: ya ya
0: o na wa tu like
1: ma po ala se me alo fa ya wa tanto no ya le sunga ya na tu fai ese lo po fa tu
0: ya
1: po ala se me alo fa
0: aya pues que ukusi que ufuma le lo
1: por me ale wa che lo tanga chalisa fa malanga solo Aotearoa, malanga mai nei sa unil tatou pitonu.
0: Ia.
1: Eo pei ao Brisbane o teiloa e wha amautu wain.
0: Mana.
1: Ia lala ua tue e fo ilele ilunga e Brisbane o lopo ilala. Ia la ua tele me alofa ua maua ile so.
0: Mana, ia
1: tele. Mori wha malo malanga anga wha. Tai wompa anga tatou porkalami. Oe, ono o lango lango mai. Eo ian tatou le fe wa ayai. E sila sila mai ae mata mata atu fo si ule ole sa mo nangalo. Ya wala vaya api o fo li ngai faili amo tatu so ta inga tino toto anu maivi. Ya tatu ilu moleli.
0: Yoi. Ya mafaftai atu fo ya fatawi pene luatua.
1: Fo li mai ya osio tua finela na ila loi vitoli emel pone. Lo fatele atu sis. Ya fatawi fa pia fo ya si tua fine ya angeli. Yo e famili tele ya la sotina mo uto tato vala vala ya le ngato fo ile tu fine ya o lai tai yo e famili tele le tu ya to to tina ya tina le le ya inga wa via maso ya mi se ya le tau singa o si tato tina ma tu ai Samoa ile mfa yo na fanga le ngel tina ma tu fo i Samoa si o matu ainga.
0: Ya le nei tu la tanga loa mai fafunga anga Samoa. E ya i lava nai tina lo lango lango ina malosi. Ya le tautua ale si uleo le Samoa na ngalo. Ya e pei ona yai ya le fretua. Ya la mauta mi neva patu. Yo e fia moli moli ya ya lo faanga e ui lava ona lo Samoa. Ya manatua pea oe ile aso tina faa pea ya le fretua. O le sunga ya no. Ya le fretua ya su sad. Ila tau lama nei o lo lango lango ina malosi ya le tautua faa pea. Ya le fretua ya masai a le au pepe. Yoi.
1: Ona itinana pichova mafuai ona faafunga mipele marlo tero le atunu ma wale avanoa. Ya e faunga ina ili tatu ulavanga ngana ilungo fasala launga ilaufanu o sini au setalia ne ilungo lauli iti o faafunga funga.
0: Yeah.
1: Mana tuwa voli tatu upol kalami o unisao tulava maanga iti tono lo umota malo ulawa peafayo yei ya sauli iti o faalongo longo. Ya matono lau taavale kile le iti o lau taavale ya mai faafunga ma yei ilato wai o papa au sini ne ya o tuwa atu sini. Iso se tafaur ke lope. Ia olo e mawe lungo apio fōringa. Malitato website.
0: Yoi. Ia, ifia molmole a choi fo ima alo faanga. Ile tau sala ya epike yon niu apu. Ile tato woma mai lava alisi uleo le saan.
1: Faptai.
0: Ia faapea ya le fionga ya le ata wale sa le petisio. Changaloa. Famanmia atu yai ya le aso sao tina.
1: Tina ni yo woma mai ale tato ule itio. Lango lango malo si alisi uleo le saa mwana ngalo.
0: Yoi.
1: Ia tuwa fine fo ya apike yo faapea fo ili tina ya ali ato ule saa.
0: Ya ai ole ataina ia le siufonga o sive walesi tina a miolelei e momolia tuaia lo faaga mo outou faafetai le toulagolago.
2: Ia o faamanuia pea le atua i lo outou aso faapitoa tina tinā uma lava o samoa i lalolagi atoa manuia lava o lo outou aso

0: Ioe Samoa, lo utina, sifufonga o maucho chasi aswao, atangaloa malfafunga anga Samoa, e macha uchia lava a, winga upu ole langipese a.
1: Ole langona ia peana fai atu le itula ua whano male te mi ua sola a. E na ole sa afi ole tangata ua whamari e inda i whamari a ngaleli. Ma toi tō mānatu ai le tina e uia ina ua whanga. Ah, vala vala. Ole o tala noa e fōringa me ole o tala noa le fatu pesi. I le tina ua mō watu. Ah, ua mō wa manuia. Ia tālofa ua fuli mai. Ah, peana fai atu. Ia le mana ia le fāsua. Ia a fai fō ia le ai. Awa te pupole. Ah, lea e whamanuia ina oe ini au tau mawhinga le ngata fo ini alo ia poni whanau o le atu ina atu e le tue e tausi. Ah, lea whapena fo na toi whasoa mai e le whanau i ate oe. Ma tau tina oe. Oe o se tina lele, yo pe upore pese ah.
0: Mana ia tele.
1: I oe.
0: Ia ina ua tula i mali tātai mi ua toi sifunmal van minute. Ia na tāfo i lea o le tula e valu. E talwai tanga loa. Mai whafonga anga Samoa ia e fia moli moli. Ia whamanu ianga lava o le asasao tina a.
1: Ia.
0: I le faletua. Ia luisa tui lata o lo mafuta mai.
1: Ia.
0: Whafitai tele ni whatas mai.
1: Tai.
0: Whamanu ia atu ia le asasao tina. Ia whapea foi ia. Viva Taito Ioane. Ia whapea ia fesolai tangaloa sa'u ia mai Samoa whapea ia pese tāmatile niu male oa ia e mai Samoa whamanui atu le aso sao tina ia telesia tiufea sapa mai Samoa ia whapea foi ia Malabina au apa au i Brisbane ia whapea ia Koreti Peni Amina mai i New Zealand au kilani New Zealand ia whapea ia e seta tau finuu. Ia i New Zealand, au kilani New Zealand, whamanuia atu. Ia le asasao tina, se fulutasi a nesi. Whamanuia atu le asasao tina. Ia afe maleta leoni le ifi. Whamanuia atu ia le asasao tina. Ia whapea le falitua ia si ulepa mulipola. Ia lisi mayuni sink. Ia whapea ia whanua Vandermaid, Lucia Ioane Lokia, Pepe Talisau. Ia lo afoa. Ia ma fale hola hunt, ia whapea ia aitulangi tuunga, ia whapea le tina ia tala ave i maunga tuli. Tangaloa, mo nisi alo whaanga.
1: Ia, ia, tau mafo whaanga. Ia ele whaangalo inda, ia nisi fona i tina oro mwhai ona mafuta, ia le tina lea ia milieni sau vau, tua fine ia milieni sau vau. Ah.
0: Ia.
1: Ia le ngata fwa ilea fia mwere tfwa ia alo whaanga o le tatu porkalami ia sapio a moa a sua mili whapea fwa ia se elesa sua mili. Ia ele whaanga rina fwa ia alo whaanga i si o wafine ia mei a kero seome. Ia ona ua avea fwa imatina tau se vai valika maiki ia.
0: Ile na.
1: Whapena fwa ona mwere atu alo whaanga ia ina i tua whafine wa vea matina tau si a inga. Ia pulea i wanguti a taro sa, a swenki, ia whapea fo ina mole atua no whaanga, mole aso tina i tua fine ia waine e tolonga ta. E fia mole mole atu fo ia lo whaanga ia tua fine ia nei wa ai, whapea fo ia lua tapu prefut, mole atu fo ia lo whaanga ili whaanga roina ia te outou masi o tua fine ia mema Lawson, mole atua lo whaanga mo outou. Aso whapitoa mō loutou aso tina. O nei anu whaanga nā mwhaona ma manatua lei fwi vāenga whaipea fwi tua fine e a sisi whataka mati. Mwle atua no whaanga mō utoro nei fwi vāenga le tātou au nanga pito vāo.
0: Ia. Ia o le ata aina ia le siu fonga le nei o malae sa ilisanga. Mama ea e moli moli a tuai alo whaanga mō utou tina. Usi la utou whaafafonga.

0: le mamao le fale yanga le fale aong ile
1: le mailo ha le mailo na mai
0: pia fu e pu le pasi pasta pe alo ile aong a fere ta wa yo le sai o finga me lo talo e momol ah ta no sa ia fa pale ni le le ya fa yo tina e usu taya ya usu tina taya ya lu ta mai momol ya na fu fu le fo i mal tina piki mai ta mai tile aong a e alu ah ma le sele le lumana mae tau mamao ai fo ile a fio alo ma fana ul tulanga vaenga fa peo fo ala u fasaina. Walo pumonia le sistema e titi alo atuan matu alu pea to e mamo e tito nolo na ainga.
1: Ai le mela e fai pea alu le aonga.
0: Ai na ona fuli ima ale tua tau nua tulo e fale aonga. Aka, aka se fa amakua amaka o kio le me tupu. Ia
1: me tua e se a. Ia ma le tatou tala lea tangaloa i le maota lea. E tonga fitia i alo mafana o fapitoa la ma amana i etele o tusa se maotanga senga se mua mua lea
0: i tutonu,
1: tutonu Australia nioi ia i olo o i nei sini nei i Randwick leo lea tonga fitia i alo mafana o lea tunu o ia olo o maua i a afianga o le kanesa mutau tia foi
0: mana ia pa wala e famni ino le tatou waumaua i laufanu o sini atonu foi ua elofoi ausitalia e tele le sereni le lopete uauma e fou fai safale mai faapena e vitolia faasolo atu ia i le mea laiai apikei o malanatou vaega ia faapena foi ina atu malanatou vaega
1: ibrisbane
0: alea ia malilia e tapu ai mai ole laa matou taumafai e a ae aumai toumaai nei a matou talia matou matokafiti atu
1: Ia male ave fa malo sia la lea o se li ia ma tau tia ia ae fa fitai lea tua ele i fa si o tia
0: O le taua, taua yore fe au male lele i fo te fa fitai o no lele i fa tupuina o se fa lave la vele nei fo ieli
1: Ia
0: Ia ata fua ia yona e masani e ilo e leo leo e ufa haka tele na moli atu
1: Nyanga soli tu la fono
0: Ia mwane ae lea iele a fiese soli tu la fono Ia fa fitai ia fo ia ona Ole mafai ona talitonu ina i leo leo. Ia e awhai fo i la ua ave. Ia ole mafai ona toe whasau ina mai toe mo modifi le mu mai au noa mas whalave lave ono tūla ia i lea fo i uso. Ia o se te mua mua le toa whaftai ia taita ia ke kau mafau fau. Ia se i o fia fo ingi meo whapia na whai. Ia leilo po inga i meo kom whai leo wali ia set apa kua fua li matanga ruinga leo leo ma.
1: Efa e ile mele rele o ya ni manwanga a ele ifasia e ko lua so ave sole
0: ale amali moli mawale ole o a la imasani na moli atu ya asia ki atu ele ya ele afieng keng a pos sol tu la fon ya fa tai fo ile pa wa se fo ya tu ai ngata ngata mala tu fo i famnia
1: Ia male mal tato tala la le tanga loa mana tua fo ileno fa ya tua uleno no wanu merpungi ya ngo ulaki ya
0: fa malo fa taia le ai tato te tala noa ile vaenga le o tala le tala fie fie ia mo sa ili malo malo sa ili malo yo no le sa e fa i malanga tu vitolia i fono a fo mai a pule o fale mai Ia na vea, oi masu yol tatu nei, ono fale mai fwe olo e fwe pule a ina ila ufa nuwa sin. Ia wafo, di faa mwe mwe ufa nutanga i meleponi. Ia alea fwe, faa lango nungo atu, na mawa siya wafa nuwa, masiya ufa amani ya ngai te talo sanga ina ila nga nga ia. Sorry, elo lo. Sa ikara fafa an maku.
1: Yoi.
0: Ia inga elo lo kuwa li le hanga. Maana ya tere elo lo. Ia lana ama fwe, watu wafa yu fale mai ole e kale siya katoliko. Yolo no, inga maano fafa teo na mawa lo wala awa.
1: Ma wole wala aunga e fai ili tatalo a mata ia
0: Ma te faa malo ai fo i la wafionga Ia ilo ma ili ngā pe ana fai atu To te leo ila tou fo i e sa ili malo o le tatu watunu Ia o le lei Lea leo fo tua ili aso Tatu to e tō mana tu mai Ia mese o tō tua a tina O le matafa yo ia le al tina To ilo e tawa ia ilo ma fau I lo ti nā i lana tau singa ma lana tau whama ete i mea lele i ate oi. Wai e mawai e whama ni anga. Ia wai le wha peka whaoka whaoka i usawaru pūle ingi whale mai i mea lo.
1: Mana yole.
0: Oh.
1: Le mana yole fa manatu atanga lo.
0: Yoi.
1: Yewa sa oli le ya mai se la balene ya so a to to manatu. Yoi. I ina matu ai mai se la vatina e mo itina.
0: Mo ya tama. Mm. Ya kinga. O fo nunga, o fo nunga. E. Manatu la taulanga.
1: Onga.
0: Mm. Manatu la taulanga le tina mar sa sa sa to mo fa ye taulanga. O ke lo le nga ka la lu kinga fa ye si o ke ko sa wa.
1: O yoi. Yoi. Le ele fo ya sa sa. O le la ufua mai.
0: Mm. Mae ana lele le. Ye pa le kailo a. Tele family yang mo e mau ya on ole ole matala lu tina wa me na ta ole matala lu tina matala.
1: Ah. Ole mana ya fo ia o ya fa mana tunga ma manei ya. Fa ta singa tanga loa.
0: Mm.
1: E se me tro ai toma na tua fo ile a le taimi fo ile ai te tu ole a fa ta talo a.
0: Ya.
1: Se te mana tua se o tu nu.
0: Ya. Si ne ya ta mai sa mo.
1: Ta mai sa mo. Nyoi. Be ya ya ile tala na au mai po ona nafi e a le na sa u noa ile sui pa le mia. A le tama ta le fa le tua ya.
0: Ya ya muri pola na rosa.
1: Pola na rosa le na fa pe mai ya. O sa mo e tau lei loa i lunga le fa fanua. E sa o le lei ya le sa u noanga. A wa i la ta ita fo i mai tau iai.
0: I le taimina.
1: I le taimina ta tu la ia. Ia wai fai so oa fono tanga fo i lea. Ia e tofi mai ia e pūlenga. El maua lunga. Ia se fo i ole avea e fai ma ta iala.
0: O te mana tua lua fesifutasi pito vao. Leo lua i taimina na fai malanga mai ele pale mi se pale mi o Samoa. Ya ile famna twin ol tuto tasio si o tato wa tunu wo pe ona famna twin ile fono wa o Samoa i sini nei. De lu ite mi wa fe ai se pale mi ile tei mi ol tisi nga fu famna twin ai nei. Na sa uno ai ile tei tei na va ite mi le sunga ya tuila e pasa ile. Elongo fil Samoa tatu tanga ta fina sa ole e longo fiel al samo e fina u male alo fa fina u ila i lo ali e se taimi e tu la i mai ale pule ha onga pule ni ngal wenga pule fa ya ya ai fu se taimi te u tu la i samo ta ma fa na u samo ya i u pu fa yo ni ya tu nu na to ta u la ale i lo ma fa se le sa o ta tu tanga ta ta u sin yo tanga ta fina
1: fina
0: mala na to sa u nga la ya fai mea lele I tau lele yei la tunu. Ai, awana I fai ani mea e.
1: E mas.
0: E tau valea.
1: Tau valea I Samoa.
0: Ia fai maro fai tewa atu fai tau eo. Ia mea tonu ia tate fia. Fia fale alili ai fua pe upu fale I tulangi lea. Ona o Samoa sa ili malo. Fai maro fai tae e foi. Ia te oi foi lau fion. Ia ona ole fai ae a foi ele ngata. Ia te oi ia mosi o waing. Ia ai. Fai ae ae. Si o tatu wa tunu fai. Se fea. Fia I Samoa.
1: Ia vai, ia e fai loa le taimi fo I lea e te tula ia e fai lau I loa.
0: Fai lau I loa me te sawi.
1: Ia lau I ngoa, ia mal me te sawai ae. Mimika kele lo matua e fai lau le me sawai sa moa. E mua mua ta u sa moa.
0: Ia
1: fato a matai lea a ina watula I mal ta taimi tanga loa. Wato e luas fun ma lima minute ia na ta fo I lea o le tula e iva. Ia e fa malo e lau fa saunga sa moa le ne tula o le afiafi. Ioi. Ia o le a usimaia lau fa afufonga ile va enga lo na lua. Wa tato utala ime na tutupu ile na va yasa watua na I isi o tato tofi sa moa usimaia lau fa afufonga.
2: Okay, Fifi, that we take that telephone to the dance. We just need to find a way to phone her. Or telephone my Samoa. Or see my yellow phone. Or block it to my little man to our loss. I find it on so funny. Better to find my loyal to know. Ia tunga lunga sa atu ina atu le malo ele tausanga lua afelu si furma le fama le lua afelu si furma le lima ele faalea ngai dai leo mea tato. Na au maia ele malo manisi o faala hapo putonga no lato faipa anga ia mai lei matufutufo ina atu ya fio anga sa tele luna manao mia peita iyo le vayaso nei lefo to a faala wiloa ai ia leo te lenga o tomo fainga masu esu enga sa faatino ele ya foi poloketi. Na ngā lulue fata se ele ofisa o fata angam fai ngā faiwa, fa pe fwe man fa la pe tonga su e su enga fata sae nisi sa Wallace Ross. E nai fa mo mongan tu inatul matanga luenga o fata angam fai ngā faiwa, na u atuai ele ono se furpa sene, leo fai o fatu angana fai lea ngai na e me tua alo ai vao, masa a fia e maleta mau a ingo lea tunu, e le tūtau fua fai leanga. On tanga rengo fatu angam fai ngā faiva, o le sros sa ngā rue fantasi, ma fapa angam on tanga rengo le vai fafo ma fata wa inga le maloni usila, le T-Fat, e tau ala mai ili porkalame le Market Development Facility, o i lātou ia sa tau la mua ili fāti nonga mali fātu pengo le ni ngā ruenga, i tutonua no o mafio anga ese furuma le lua, lea sa whiriwhiri he le porkalame. Nā ngā ili porkalame le nei, i le ilu ruina mali sue sue no le au ngā mali le lei ato a tō me to tia, poli trapping system, lea sa whiriwhiri e pu e nai i a meitu alo ai vau i tutonua no o mala ala whanga i tu malo whiriwhiri a. Mai o se tau mwhainga le malo e tari atuai ili mamano lea tunuu, o loo fia ngai pia malea fafi tauli. Wa ngai atu Samoa ili whaungai no awala whaona po nei, po whainga e whaungai nei awala wha teknolosi le telefoni, e whaia i whaatau matatongi nai pili, e au normal whaungai no se lenye te wina mai ato mo wina i lima, e pe ona masani e lo tato tunuu. O ia whainga wa ta o le pack wallet ma le tic tac card. O ni whainga fau le wa amata na whaalawi lo mai ilo tātu wa tenuo. Wa whaalawi lo ina fwoi e ma whai o na whaonga ai na lau telefoni fe aveai e teui na iau tupe a nga iau te ngā tupe. Ma wa whaata o toi le iwa masina e wha masani o tātu tangata ia awala fau. Na maua umatawi se le ni mole au sisi umai le ngato wa tunu una fantasy mai e whape na fwoi le awa sa moa e ta alonga whaavau malo ripo laulangi le na tani malo ailo tatu wa tunu ma le tatu asosi sisi I ua mea mafa o le ta la au se ta lia sa whao ngai ne whaatupe na I wha ai longa e se mai ili se lau maleonu afe ta la sa wha nganga e whaatupe na I wha ai longa wha apitoa Mo le au whātū matātia, mai lato uma na māta ina le whāti nongo le taalonga le neita amilusanga. O le au atoa sā moa e whāse furuafe tāla au se tā lia no lato maua. E se mai ili se furuafe tāla au se tā lia na whāmonia ina ili tamaita ia se ine stowers, e ili māua e o lana tau mawhainga le neita amilusanga. Toruafe tāla au se tā lia na maua ele li o sā nele māo, Ma le lima afe tala au se talia mole li o John Tuffy. Ai o le fast furu afe tala au se talia na mawele au uma sa moa. So no le faya onge atu au pepe a siata Jerry Warwick. Na vai vai tutusa o matu le au ato uma le atunu u ato ai mafaya onga. Wa amata tue te li watu yo lato atunu u au na faata si mailita milusanga le vayaso uma vai. Au mae au no lato faala wiloa le mawa e male mawalunga. O le tūlango le tari ngā mā lōlo tātu o tunu, ma wa whaita wina aile leina te tusa, ma isi a tunu te tele le lalulangi sāta li mā lō mua mua. Ai o se awa nōna toi whaamanatu e le whiunga le Brestene o le ausi isi a le a tunu, o lo tuitu ia tupe I le mā lō mua ni tau I se leni, mo alo mo whanau le a tunu sa mau pine, I ta alonga le Pasifika le ua mawae. O le vayaso neina wala au ili wha amsinonga na mataa au polo o tangi el ta ita yo lea tunu a toai ma le fionga le ministao na tanga ruenga wa onga e wha asanga le ta ita yo le vayang wha upufaya le JPP tu ila e padupe soli ai doktor sa ilele madie le ngoi e tua inga upufa alumaluma wa wha alianga I naile tamali ango se tangata e wha mo lianga o tu inato ili tua leo leo mai o loo te ena uma ili ta ita yo le JPP hia tua inga Pei tae watu SSA na nei ele wha amsinonga ia tangi e lua, e SSA teimi ole a sue sue nai, I aso ma teimi ole a wha atulangi na mai. Watoe wha amanatu mai e vaenga o loo ngafa ma wha avelave po o mae wha fosei, e awinatu le tato mao tangasa ngase hiole matotua. Ia tu maupea, ia tu langa pui puia, Male wha ai te ono olo o iai pe lava I ele wha ama I ole tenki fiva po le fiva pona aivi to tonu lo tātou o tunu e le I ave e sea atua lava e le te mire nei. Olo wha ama wina le tiliatu o le to te leo nisi o le atunu mo fso soani tong tinga mo mia vave ono ua o atu I tūlanga tinga aina ma ua wha ama natu mai ai ele mtanga ruengo se fua malo loi na I le atunu au tatou la tatou ile tumutumu le famu na tui na olo tatou ono sifuma le fatou sanga o le tuto tasi olo tatou malo sa moa ia tautua na ile saonga le mu alo fia mafa aitete mai ai lantou olo pisia pui pui a foi lantou olo iaia a fianga e meise ila mta inga olo tui na tupea e na ia faa mamata faa maota malawa o loo tautou fuai pe lava le namu ma fe ave ia fa awawe pela va ia siama. O talofo ia, va manu iantu le tuai fuafuangola fe ngai molo tātua tanuli.

0: Samoa wa soe fitu minute ia na whamuta fai lea o le tautua a le siu leo le Samoa na ngalo ia a le pese le nei e fia molimoli aia lo whaanga o le whanetua ia wha o la tane e ilain lei fiva ai fia molimoli aia na whamanuianga ma lo whaanga ile aso tina ilana warota ia i Ingleburn Lua ioi ile siu fufonga o malaisa ilisanga sila sila ia ia tina ya usi la o tau whaafafonga.
1: Pito vau e mori mori atu e fu ina ia lo whaanga ina iti nā o lo whapea on whaafafonga mai awale maua li tā porkala me marata avunanga. Ia whapea fwesi ti nā leo tua umanatu atu ia atasi teo. Anatua ia ole faltua leo afa masanga fu ili a teo le maasari no mafuta mai. Ia whapea fwe le ti nā matua ia lo reta swang. Ia masi to luo si uso ia frani. Ya ya Carol moli atu lo fa anga mo tol ni fu va ngale fia fil ta to pesel na pi ona ta u si fu nga mario a malaysia ili sanga a ma fa pena na fa ma ai atu ai foi ya ma lo fa anga yuta tina u ma le atu nu a fa mai sila sila ya iti.

Ia le nasa amore si ufonga maalia le nao le sunga ia malaisa ilisanga ufa mai atua i malitautua le nivanga le fiafi. Ia malia mai o le asa ufita fafongafonga wa le tau se tau mfai atua wa le tau tua ino le atunu. Ia maise lava na itina ilo lato waso fapitoa. Ia malia na pau se meo wa mfai ele au fai ngalu. Wenga faa moe moe va tele i ayo fina ngalu. Ta alo si alo utu usai fua te tai manuia awale asotona yo mua mua nei. Yon tatu toi feilo ifo ile ilungo pe au mangalu ngalu ole ea. Ai alo ia ina ia manuia utu faa malo longa ole fiafi. Tatu feilo a ile asotona ai. Ya mbele au fai ngalu enga pito vau mana ya Anna Maria tiu fea vale le taala malautu au auna. So ifua saa mo ale atunu pe leilianga.